0: Diospaj yuyayta yachashunchi.
1: Diospaj yuyayta yachashunchi nishka uyanapika. Diospaj shungo munashka warmika. Kikin wasita aji cuidanatami yachan. Nishka uyanatami uyangichi. Yachan warmika. Kikin wasitapis aji ajimi cuidashpa causa. Wasita cuidanataka Dios atagmi warmi kunaman mingashka. Chaymantami wasika warmikuna shinallatak sumak